Yeah, bambisa lapha ke intokazi nomcebo sikothwa lapha ke uhamba ke nomthunzi bathi ke thela umoya ayibo kwenzakalani thela umoya ngalesikhathi Yeah, bathi ke thela umoya ngalesikhathi akazile singibamba ngisathi ngiyaqeketha lapha kuloku kungivimba ke cha hayi konke ke sekuhamba ke kahle ngendlela la isibaka komsakazi ukhozi FM right isikhathi kanjalo imizuzu yishumi lapha ke nanhlanhla lushayile ihora leshumi nambili emsakazweni ukhozi FM ukhozi olumaphikophiko uhlelo ziwapi sibheka lapha ke gamancane kwehora lesingaki sibheka gamancane kwehora lesibili zobuswa sitshela ukuthi wena kukuphi ke la ubheke khona hey bafethu siyazi manje ube inyanga iphelile nje lapha ke nje ke kuyizim Friday futhi kuwolwesihlanu kanti ke futhi nenyanga ke iphelile awuthi umngani wakho njengamanje ubonto samthola yini na efonini ubonto samthola yini efonini kwaphela zikhona izibo ziyenzeka uthotha usamthola kwasefonini lapho lapha ke umngani wakho kanti benithemisene njalo ukuthi hayibo hayibo kazi uyazi kumele usenjalo kumele benomunye ke lapha ke uplani ke maka ukuthi lapha ke umngani wakho akasayibambi ifoni wazi ukuthi ke usunomunye ke uplani ke manje efana kube phekwawo ngoba lo uyabona ngathi awuhambi kahle phela umqala ke manje umuntu ziz yebo uthi kumringisela nje uze uthi ngempela usamthola nefonini uma kuthi usamthola nakanjani-ke bekezela-ke laphana ke kuthi uma kushanje u-6 noma ke u-7 bese umthinta ubonto uzomthola yini ngaleso sikhathi-ke leso ma wazi ukuthi awusebenzi ubheke umngane osebenza eyi bafowethu usenkingeni zabenye iplan bafowethu waphela ikhona uplan b uma kuthi uplan a uyafeyila lalela bheka kuplan b izimo lezi zenzakalayo Right, emsakazeni ikhosi FM ukhosi olumaphikophiko eke ngithi kukudansisa nje futhi kamnandi eke ngikukhumbuze laphana ke emuva ngikunikeze nje laphana ke umculo omnandi ngendlela emangalisayo wawukuphi la wawukuphi la wawukuphi la wawukuphi la kabala ke elvovo tirango uthi uzongiresista kanjani sesifikile awuweze njani nathi ngoma uyithokozele emsakazweni ukhosi FM ukhosi olumaphikophiko uma ngibuya ngala ngiyabheka ukuthi bathini futhi abantu ngapha kweyithinta lapha-ke njeke ufacebook mayelana nehlosele besikhuluma-ke ngaso-ke ngalesi sikhathi ngoba khona abantu laphana-ke baningi ngendlela yesibanga elivovo

0: Ya, ingoma laphana ke shaka ngumeze ethi ke laphana ke abazali yona ngoba teko ithola ngalesikhathi kumsakazo ukhozi FM ukhozi olimaphiko phiko ake sikhishime ke siyobheka ngapha kuma voice note ukuthi ke bathini ke abantu ngalesikhathi kumsakazo omkhulu ukhozi FM.
1: Hola Mlindoza. Akusasa ngizobe ngilinda amakhosi amahle abafana bokuthula noxolo. Bedla iKruger. Ngiyobe ngibabuka bona nje ngoba ngilinde bona nje. Ngibala lekho ngoba ngilalele khona lokho zini uSwelisha Sjongo Jale meet Ilove Simon.
2: Hey Mlindosi uVictor Majola lo uthi mora matela kutho ha mina weekend umshawushile nje ngisemsebenzini gobe iqolo hey ayikho into angiyindawo nje ngiyamsungiyalala ngiyavuka ngiyamsebenzini. Ngiyabonga Mlindosi uVictor Majola uthi mora matela kutho.
3: Hey Mlindosi. Hey, angibonga ushaye mamba lo wabatha lapho lundu kwaSaka. Hayi Mlindosi. Mina nje kusuka namhlanje kuzobe kuwe ibus la kwaMakhelwane, kuzoginqika ibus la kwaMakhelwane namhlanje. Kodwa ke kusasa ngizoqala ngihambe ngomkhongo ngiyakhonga. Ngizobe ngihambisa inkomo lapha emhlahlane, ngizobe ngihambisa inkomo kusasa. Namambo yakhona ke ngizobe ngihambisa lapha ematshalini lapha nehambisa umfuthu lapha noSimisi Mfokambaka. Mangibuya lapho ke senyobheka lapha kuwe khona ebhasi ukuthi ikhipha injalo nje indaba yami. Angibonga ushaye mamba kwambatha lapho lonto kwaSaka. Danko.
4: Eh Bramlindo angubingelela emkhaya wami no. Hayi mina futhi eyami weekend ngizoyichitha lapha nakusasa siyofihla siyemncwabeni kusasa siyobeka enye inkunzi yakhe eyakithi lapha na uJuri ungokwambulo zalo mabuthelezi la kwavula amehlo sobe siyomfihla ke kusasa lapha emathuleni kwawo zamawuthanda. Awungesize wemlindosi ala senkubhanqa konke nje ukuthi ngithi happy birthday laphana kucebo uMogeni ungakwabuthelezi lapha yayinkandla emfelanja ngomxolisi kwaza ngoba enqoqo kwavula amehlo.
0: Ya, yeah, ibona ke ama voice note alesikunikeza wona ke ngalesikhathi kumsakazo ukhozi FM ukhozi olimaphiko phika. Sithathe nansi ke yokugcina i voice note.
5: Ziwaphe Bramlindo, hayi mina ngiyasipana nge-weekend, ngiyasipana Bramlindo, ntakalo uyitshela kuthiwa ngongilambile ngokuhlala ngilapha kuthiwa uyamlazi. Danko Bramlindo.
6: Wempangazitho, uzulu eliphezulu, ukhuluma uSphiwe kaDlomo la empendle esigodini sasenzinga. Eyi yabona ke manje udlala i-Afro Tractions, eyi yabo manje udlala ingoma zangempela. Kodwa-ke ingane kumele uyithengele ifoni isebenze ngendlela okuyiyona. Ukulandelele lokho ukuthi isebenza ngakho yini ngobe
0: hey umadodhi ya ya isihlokwana sethu sikhuluma ngaso ke leso seke sadlula kusona ke kushuthi ke kucosheke lapha ke ivoice note lapha ke nje ke ebese iyedlula. Right, ubani ke ozalayo namhlanje ngalesikhathi kumsakazo ukhosi FM ukhosi olimaphiko phiko kusela phana ke mzuzu eshuma phambi ukuthi hlala phake ihora lesithathu emsakazweni ukhosi FM kumhlanga namhlanje umhlanga 31 ke lapha ke July 2026. Ake sikhishima siyobheka nangu ke esimbonayo futhi ngala ukuthi ubani ke ozalwayo kade ngisendela ke lapha ya uthi ke lapha ke nje ke uthi ke happy birthday lapha ke uthi ngicela lapha ke ungibizele ke usikhulile ongalapha ke ngakhumalo lapha ke showe emlalazi uthi uyazalwa ke namhlanje usala ngomhlanga 31 ke July bese sithi ke kusasa umhla ka 1 August kuzalwa ke laphana ke nje ke uNomonde Monde laphana ke Doyisa use Mthwalume laphana ke nje ke enyangwini uthi ke balalela uthi ke balalela laphana ke ukhozi FM uthi akuvele lokho uthi ke laphana ke nje ke akuvele lokho laphana ke ngalesikhathi kumsakazo ukhozi FM konje laphana ke njoba sibhekela ku weekend liyaqala ke ibhola ke manje liyabuya akukho amadoda hayi bese silambele ke ngempela ibhola sobe sithuleke sibuka ke lapha engabe zami laphana amadoda usuthu olumabhesha nkona ngoba ngaba nosuthu impela ke lapha emazulwini ngamazulu impela yezami ke lezo engihamba ke nazo ke impela kodwa ngiyayithemba ke kuloko engathi sobuya siphethe impela indebe lapha ke nje ke Betway sobuya nawo siphethe ke nje kamnandi usuthu olumabhesha nkona inyoka lehlazana madoda uma bona bulawe eka Bramlindo ke lezo usuthu. Right is 086-0002-437 086-0002-437 ake sibheke ukuthi obani ke abazalwayo namhlanje kumsakazo ukhozi FM. Sawubona hayi
7: Mlindo
0: sikhona fethu kunjani?
7: Yeah fethu izolo bekuzalwa usiso sebenza lapha ezakheni Plaza eShoprite usiso Sindi wakwahadebe ezakheni wasezakheni bese namhlanje ke kuzala lo babo othanda kakhulu isitawuti wasezakheni kwabi ugajeni bambizo ugajeni ugroovers wakandlovu uhlale ezakheni kwa EMA 15 uye kubaba uthanda stout uyaziwa nje kwathi ubaba uthanda stout ugroovers wakandlovu uyazama
0: uyedwa nje
7: uyedwa nje ugroovers ngambona ngathi uhambe ngathi ipantsula okho
0: Ngilungile bokal emnabithi siyathokoza uyazo. La la la taka skichwa sibekho buya ngapha Sabalukozi.
8: Mkhaya wami.
0: Mkhaya wami uyaphila uthe brand.
8: Ngiseyintweni ubrenda mkhethe ovekanda. Cha namhlanje zalo umngani wami omkhulu owasempini umuzwa khona esempini uphilani igama lakhe. Wantuke udume ukuthi upro. Ikuthi ngalanga ebhola edlala ibhola kakhulu uwethu kahle hle. Ndoyi sadzali bathu upro. Lalela angena ngalomdlalo. Ngizale ukuthi ke mina nanje wabe ikhaza chief nje ayibo kana mina Sundowns. So ani ikhokha ithola tho ayingithini manje ithola cup sithathila kithi
0: ya ngicabanga ukuthi niyithathile
8: si ubacabanga sithathile manje nje wayizoyidlala nje khuluka nje iChiefs ukuthi ngibheke ngabe ubuhlephu lungile wemkhaya hoza phela endiyaphola kuzodla inyoni
0: alright emkhaya ngizofika
8: awudlulele lapha ebizimali nge weekend ezayo ngiyini kamamkhulu laphezulu endombela yabe ngakhona ke lapho ngibiza ngihlekile uthekile isipheko
0: kulungile Brenda siyathokoza uphilo wezo
8: wajabula uBrenda wethembekile the former teacher bye bye my friend
0: alright ke alright asikuchwe sibheko munye hey bafethe uBrenda iya sabalikozi
7: hola family
0: sikhona kunjani
7: mfuthu noma kubaba nje kodwa kuyaphuzela
0: akufani
7: mfuthu njengamanje ulakwana ngoma yemduda umakhotho okufelele ekhulunywayo umkhaya kanjathi ugoda
0: awusuka amadoda
7: mlindo obramlindo bekuyinyanga yami le yokuzalwa bekuyinyanga yami yokuqala ngizalwa umama engasekho emhlabeni ngibonge bonke odadewabo mama nje abathe bangenza ngazizwa ngisenabo mama hayi ihambe kahle mfuthu lenyanga noma khona imicabango ikhona nalabo abathe baveza konke abakuvezile benza usuku lwami laba intokozo awubonge samindo
0: alright nazo ke makhotho okusele ya sibheke lapha enyangeni ka Bramlindo lapha ke uAugust hey madoda kusalo ke inkuluke lapho Bramlindo oza rata ngithethe babili bese ngiyahamba engazange ngishaye lapha ke uzamazama sabona cause
9: Yabo mahle kunjani?
0: Isikola sina njani nina?
9: Siyaphila, sewubini ke manje ngithi happy birthday kumpendulo Hlengwa ozalwa ngoJuly. Nobusano akacela imawuleni ozalwa ngoJuly.
0: Awuzwele.
9: Ngisabakhulu bangavukhuphi.
0: Nasenge siyathokoza yazo.
9: Thank
0: you. Nangokugcina, sobona cause.
10: Oh, msakazi wami njani?
0: Isikola sina njani nina?
10: Ngiyaphila bhuti wami ukhuluma noSiyabonga Zulu la wasenkandla empisini.
0: Niyaphila kodwa ngapha kwelakithi.
10: Ngiyaphila bhuti kodwa njengamanje ngila eGoli ngisejuthini la eRochaville Rotech. Mfowethu hayi ngithi angiphakamisa nje ukubonga ngendlela osiphethe kahle ngayo emsakazweni silalela uhlelo lakho sisonke.
0: Awu siyathokoza kakhulu siyabonga uyazi.
10: Ngiyabonga bhuti wami ngicela ukukhonzela nje umakhelwane wami lapha ekhaya enkandla omahlaba nomculo. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami.
0: All right, siyathokoza kakhulu.
10: Thank you bhuti.
0: Right yeah igama ngoBlamlindo igama ngolindo kuhle usizo umfana kaNtombela uDJ Mlindo ozofana phansi enkandle emashushu kwaqhakwana isikole bekumnandi ngesindawonye esengiyaphuma nami ngiyavalelisa esengiyahamba ke manje ngithethe lapha ke uzamazama uzohlala ke nawe kamnandi ngalesikhathi kushayihora lesithathu ehleli ke nawe kamnandi kumsakazo Khozi FM uKhozi olumaphiko phiko ngithi kuwena sengihambile bye bye
11: our father noma umkhulu
12: Uyazi wasikwenzakala lapha emajikele kwaNdudulu.
13: Aha.
12: Le ndawo ke binamajike amabi,
13: ginqika
12: kakhulu imoto namatruck kuneyipoki. Omunye ubhuti ke wagibela kuhiker phezulu eNdudulu. Wagibeza umuntu ke phezulu lapha eNdudulu. Baso sebehla ke emajikeni. Bathe bayaqeda nje ijika lokugcina ngasemakethe yokugcina. Thiya basime bamba nje ikhona yasentombazana. Hayi ke bhuti mina ngafela lapha.
14: Wagin boy.
11: Ngo 12 kuya ku 3 ntambama.
15: Kukozi FM.
11: Luhamba phambili. Lindo kuhle Ntombela. Kukozi FM. Luhamba phambili.

0: nake usimiso ngidi uthi sawubona zama zama nami ngikhona ngalesi sikhathi ngiyambona noNothile Ntombela lapha ya ebaba nango uthi ngihlezi nawe weza mazamo Zero eight six zero zero zero two four three seven. Asibona ukuthi bani khona ke lapha yana kulayini wokuqala ukhoze sawubona sawubona ngiyaphila futhi njani
1: ngiyaphila
0: sikhuluma nobani la
1: kuma noSphere Mthethwa la esinathini Peter Morris
0: eh anilali lapho katshwala
1: hayi
0: nguze kusekuseni eh linjani izulu lapho kunjani ukubanda
1: Ayabanda kodwa hayi. Kuyabanda. Hayi kakhulu. Hayi kakhulu.
0: Ugqoka amapijama ke lapho wemthethe. Unama amapijama noma uyile nhlobo elala ngestaff sesele.
1: Hayi ibijama yaye. Hayi ha.
0: Awuyifaka ipijama. Hey, wamthatha ukuyongena impi ulele mapuna puna lapho angazi ukuthi uyoqoka nini bhuti.
1: Ha yeah yeah.
0: Akulungileke bye bye.
1: Dag
0: mfethu, dag isikhokho sami. Sho, asithola umunye ngalokhozi sawubona?
2: Zama zama.
0: Cwanini?
2: Uyaphila sisi.
0: Ngiyaphila njani?
2: Eh siyaphila ayibale kule ngane yokuphela kwenyanga.
0: Hayi hayi hayi hayi. Ayithinteke inhlobo ke namhlanje namafoni avaliwe.
2: Eh khona nje ama security lapha kwa AET lapha gade lapha Peters na kwaNoz lapha kwathi ababaleki.
0: Hayi benza kahle ngeke
2: hayi. Yeah futhi hayi. Ngithi nama i weekend ngiphathe kahle sengizobuyobheka uJerome nje wamabaso khona lapho kwa-AET ukuthi akangibhekele lo ngokuncane ngiyabonga wezama futhi sonke nje bayizakheni kwa-AET
0: thank you gcwanini asambe ke sithola omunye cause sawubona qonqonqola ekhaya
3: yelo njani mamsele ku
0: siyaphila ma njani
3: ngiyaphila sithanda sami
0: yebo
3: yebo mama ukhuma nomsindo ungokakhumalo la emakhosini
0: yebo mtungu
3: Eh bethu mkhulu ndawe mase ngizoleli izimina kuphela ngisho kwayizolo.
0: Ah siyabonga. Siyabonga. Masibe sonke ke mali kuphethe kahle kodwa iviki.
3: Ah ningiphathe kahle ezamazama kodwa kunento eyenzakele yakho kodwa ke sebuyele ngayimukela ebethu izinja. Zidle impilo khona intondolo yami engakanani nembuzi.
0: Hawu.
3: Yona nto nje engiphathe kabi nje osukwini elukhona kuleli sonto njengoba kulesihlanu namhlanje kodwa ke nje hayi enye into ke kufuneke nje uvele uyibuke bese ngathi ubuvele uyilindele noma ngathi ena nje akwenzakalanga ngazi ngathi
0: hayi kulungile okudliwe isikhonyana kuyobuya kuphindiwe
3: kuyobuya
0: kuphindiwe kunjalo nje sithandwa sami uphileke mami yezwa
3: Ngiyabonga
0: kusini. Thank you. Sangazolalela Khosi FM Khosi olumaphiko phiko. Sithole nje abathathu bokugcina Khosi sawubona? Khosi sawubona?
4: Zamazama manje sawona.
0: Eh impume.
4: Eh zamazama kahle.
0: Ngikrede unjani?
4: Hayi ngiyaphila.
0: Hayi wena somabusiness. Ngiyakubona lapho ukhuphuka ngetafula. Ngithi mina kufunakala intombazane ezamayo.
4: Injalo Nkosi yami njengoba manje sengivukile ngiphikelele le kude le ngiyozama ukuthi ngihlobo istafula lami lithi ukuthi futhi ngoba hayi support ngiyayithola Nkosi yami ngiqala hayi emphakathini wami la ngiphila khona bangizamile zabazana so nje hayi sengikhona ibusiness nami ngizozama zama wezama zama
0: emfethu kade ngikubona nje kulenze ukuxhumana ngisho ngithi ngiyaziqhenya ngawe bakithi abantu abahlala nje eduze kwaMpuma eMasika ngicela begijima etafuleni beyothenga otamatisi laphana istoka siphele zonke izinsuku Nkosi yami ngiyabonga Mpume ukuthi mfethu thema ubone ukuthi eyazi impilo iyale kuyale wathi ake ngisukume ngivuke ngiyithathe ke ngidayise njengabanye amakhosikazi mfethu Noma ngabe yini ekuficayo ikufica uvelu zama.
4: Yebo, bezama zama manje mina nokubona ukuthi angithi khona abantu abahambile singababona izinto eziningi ayise singabona nami hayi nama ngisukume. Singathi abahambe masiqeda sihlale phansi ukuthi sigoqe izandla. Nama ngizama ukuthile ngathola ithuba ke nami hayi Hayi khazamela nje zamazama mfowethu hayi
0: mfowethu
4: abanye ke mfowethu.
0: Danke danke
4: danke. Nje ngizozama isitoko ngizobona nje ukuhamba kahle.
0: Ubuhle kodwa mfowethu. Ubuhle kodwa mfowethu siyabonga kakhulu. Hayi siyaqhenya kakhulu bakithi. Asithole umunye la ukhozi sawubona? Ukhozi sawubona?
5: Amthembeni.
0: Unjani?
5: Ngiyaphila mamjani.
0: Ngiyaphila.
5: Khuluma noBongani wakamavuso lapha eNtumbane ePhongolo kwesikaGedeni.
0: Kusho weDibongse.
5: Oh right mamthombeni.
0: Hey ngigred mfowethu.
5: Ngiyrathi bathi mamandla hayi mina nje sengivukile ngizokuba la Harry Smith phela egoli manje hayi hamba noma mthombeni.
0: Hayi ke mfowethu kulungile uphephe ebhuti emgaqweni yezo.
5: Thank you mama.
0: Thank you asambeke ngani zakwethu. Sikhathi njengamanje imizuzu ingamashumi abili nambili libumbene ihora lesithathu ekuseni. Kuloneke ukhozi olumaphiko phiko. Impilo ayihlezi mnandi, impilo ayihlezi lula. Zonke izinto esuke sizifisa nsizihlela azenzeki kwesinye isikhathi ngendlela esuke sifisa ngayo inzima. Kodwa ifuna abomeleleyo, omelela qina. UZahara uthi impilo.

DJ Zinhle, DJ Lace, Funk Tone, uThobani White, Baba Yilwa. Ezinye izimpi empilweni ziyadinga ukuthi engathi ungavela ungazilwi wena. Uthi nje Nkosi ilwa nabalwa nami. Angizukuyilwa lempi, angizukusho lutho, ngizothula ngithi du bese ngiguqa phansi ngedolo. Ngithi Nkosi yami makube wena obonayo ukuthi wenza njani kulesi simo. Ilwa nabalwa ngami. Ungazilwele, uNkulunkulu uzokulwela. Ey and mase kulwela kuve kuba buhlungu shame. Ukulwela baze bekunuke bethu uyathakatha. Bethe yabona nje wangithakatha sibani bani kanti cha waguqa phansi ngedolo nje wakhala uNkulunkulu ngesikhathi ubukisa ngaye ngesikhathi umhlukumeza ngesikhathi umzwisa ubuhlungu ngesikhathi wenza konke nje wawukwenza. Wathula wathi du wawaphansi ngedolo wathi Nkosi ilwa nabalwa nami. Wathi mephendula kwachitheka ishebo. Besuhamba uthe bantwini uloyi.

0: Uzake umlindo, the vocalist uhambisana nomthunzi isihloko sengoma sithi kuyeza ukukhanya bakithi kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa masawubona engazi singempela ngempela yonke imizamo yakhe iphelele emoyeni sowufuna nokulahla ithawula sowufuna ukugive up sowuthi mina ngiyayiyeka kunini ngivuka kusuka ngomsombuluko ngiyofesa ngiyemafemini ngibuya ngilambatha zonke izinsuku akuhlangani bese uthi namhlanje angisavuki kanti mhlambe kuwusuku lwakho ngoba kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa kuyeza ukukhanya Bambelela qha ungagive up. UAmos noMakhosini bathe konke kungumusa. Imizuzu ishumi nesithupha esele phambi kokuthi kubumbane ihora lesihlanu ekuseni emsakazweni uKhonzi FM umsindo wempela sonto. Amazwi akukhuthazayo, amazwi akuphilisayo, amazwi akugqugquzelayo ekuseni nje.
1: Amazwi osuku phikelela qhawe impilo iyancengwa. Amazwi osuku phikelela qhawe impilo iyancengwa
2: Zama magic mamthombe inhlandle kalwela ngiyabingelela ukhosini mina zama amazwi angikhosazayo ningiphila ngawo elawathi okudalelwe mina kuyofika noma ilanga lishona bese kuzoba ilesishi sithi impangele enhle ikhali gijima Inoma ngabe ke phela okudalelwe mina kuyofikela ngazolishona kodwa lokho akusho ukuthi angilinde okudalelwe mina angithi ngilindile ngibe ngiphithiza ngigijima ngizama ngiphanda ngiphusha ngiyabonga zama ngosizeni igama kwaka Hadebe Sibongo ekhaya lami ile eHigh Flats ehlokozi danki mamthombeni
3: yesithe kumsindo wempela sonto sawubona mamthombeni Phakamile makwaza lona endaweni yakanzimakwe. Sisama mina unamazwi ahlezehlile enqondweni yami nasendebeni zami zomlomo. Athi iphupho lomuntu alifi umnikazi walo esaphila. Nami ke nginalo lelo thembu ukuthi ngelinye ilanga njengoba ngihleli ngingasebenzi. UNkulunkulu uyongipha amandla ngelinye ilanga ngisebenze. Ngiqhubeke nokufeza izifiso zami engangivele ngizifisa empilweni. Ngiyabonga ngikanzima kwisikude
0: Dadewethu ngathi uNkulunkulu engakukhanyisela mfethu kade ngisho nje kwesihleli nabo la nje masibukhoma ku TikTok ukuthi hey bafethu kuphela inyanga abasebenzayo baholile bonke abantu baholile njengoba inyanga iphelile kodwa siyakhala ngapha nangapha ikweleti umhholo omncane awuzaneli idingo into yokuthi ayikhokheliwe umhholo uphelele emoyeni khona abanye nje othema ungena ngo 12 njengoba kuyoshaya u 5 manje awusekho usecabanga ukuthi mangabe kodwa kumilanga ngizoya kumuva umashonisa ukuze ngikwazi ukuthenga ukudla ngikwazi ukukhokhela izinto ezithize ngoba umholo wonke usuphelile uphelele ezikweletini sengizibuza ukuthi kumuntu ke ongasebenza inhlobo engingekho ngisho isente elingenayo makuphela inyanga isimo sinjani uJehova azakukhumbule dadewethu uJehova azakukhanyisele ngathi ngingaba khona itorho elihlanganayo bonke nje bakithi abasafuna imisebenzi makhanye makuhlangane makulunge uNkulunkulu makayizwe imkhuleko yakho
4: Hashtag ukuze FM uhamba phambili, hashtag amazwi akhuthazayo, Mamseleku. Ngithi nami ngicela nje ukukhuthaza abantu ngengizikhuthaza ngakho. Njengenkolelo yami yokuthi uma ungumuntu ungalindeli ihlombe ukushayela izandla njalo kubantu, uma wenza okuthile. Hamba ihlombe lifice phambili, abalishayayo bayolishaya, abangalishayi abalishayi kodwa lokho kumele ngakudibikalisi, kungakudibikalisi ngoba uma uke wancike ekuthenini abantu, uma wenza okuthile kumele ba memeze bashaya izandla uma bengasayishayi uzodikubala ungabisaya phambili into nje kumele uyenze empilweni kumele ukholelwe kuwe uhambe ngalawo mandlo nawo ake ungafiki la ofisi ukufinyelela khona ngibonga mamseleke ukubuza kwonombuka kangubane lo emsinga phansi kola nothobothi nentshamathi ameni-ke siyabonga mamseleke danki zamazama
0: danki buti
5: upros imbonge namali emafakatini angibingelela lokhozini FM zamazama magic Ubo ujabula uma uqala ngokuhlupheka noma ngosizi ugcine ngokuphumelela ubuse ngoba akubi lula ukuphindela kwenhlupheko ngoba usuke usulazi lelalizwe lokuhlupheka ukuthi linjani ngakho ke ukufikayo noma umunye ngakubuka kuncane kuba kukhulu kuwena ngoba uyazi la uphuma khona indlela olwa ngayo awuphindi uphindele kwenhlupheko ngoba uyazi ukuthi kunjani ungaphatheki ke kabi kakhulu uma izibusiso ziphuza ukufika kuwena. Zisaqiniswa, zisabusiswa ukuba zifike ezandleni zakho sezikulungele ukuba zihlale zikulaste nawe uqiniswe ukuthi ukwazi ukuthi uziphathe kahle. Ngibonge.
0: Hey, wazangiphilisa. Siyabonga azana amandla amazwi akho wembonge namalimi. Amen kulondawo.
1: Amazwi osuku phikelela qhawe impilo iyancengwa.
6: Zama magic. Amazwi angusayo amazwi athola eBhayibhelini amahubo 149. Lapho uJehova ungizungezile ngemuva langaphambili wabeka isandla sakhe phezulu ekhanda lami. Lamazwi angusayo kakhulu zama magic. Ngiyabonga kakhulu uNgubane lona Aaron Ngubane kwaMhlaba lingana eManguzi. Amen.
7: Sawubona sisu zama magic. Igama lami ngumlinduzi Buzz Voice ngingowase TV li ngaphansi kwenkosi la ngalibalela esikhotini jezi ngilive rela eBuffalo's Dry emagcakini. Bengifisa zama magic ukuthi impilo eyabaphikelelayo uyayisho njalo sisu Phindiphi bambelela qhawe konke kunesikhathi sakho kuzolunga so ungapheli imoya mlaleli. Igama lami ngumlinduzi Buzz Voice ngingowase TV li kanti ngilive rela eBuffalo's Dry emagcakini. Danke wesisuzana.
1: Amazwi osuku phikelela qhawe impilo iyancengwa.

0: Mosele hamsane ke nayo shenge wasihlala nkosi sesingena kuyona ke ingosi yethu la soke sisike khona siziphelele nosaziwayo namhlanje ke sihleli nensizwa ushenge wasehlala nkosi ubakithi insizwa itheke isendleleni nje ezala endini zokusakaza waseke ehlangabezana nesimo kodwa ke kwasho ukuthi ngoba sesimtshenile umlaleli ukuthi ke usendleleni uyeza sase sithi ke cha sizoyidonsa ngocingo insizwa leyo uyabona ke uma ngabe ke kukhulunywa ngomuntu ofike ke wangena impela ke endimeni kamaskandi kuyaziwa ukuthi uma ngabe ke ingoma inoshenge phakathi nakanjani leyo ngoma ke izoba yihit into nje leyo engananazwa nento ke esingayithamundi uyabona ke waziwa kakhulu ngokuthi ke umculi nomculi uma ngabe nje eke wambiza wamema wathi ke wozu uzofaka izwi lakho engomeni ngiyayikithi mina uyabona bangabusheke kakasho ukuthi we akso ngoma leyo Now kuba khona ke kwakhe engomeni kuvamile kakhulu ukuthi ke kube ke uphawu lwempumelelo yayo leyo ngoma. Sinayo ke insizwa namhlanje uShenge wasehlala nkosi. Sawubona weShenge.
1: Sawubona dadwethu.
0: Uyaphila.
1: Sikhona nishaya.
0: Ah mfethu. Hey, kwenzekani? Sekwenzekani? Uyazi nje uSathane nedemon. Eish.
1: Traffic lawa masiphuthuma ngathi bengisuka lapha kwaNongoma ngathi ngizophuthuma ngiza ngabo na umuntu tryisa ke manje ngilapha ngemlane ay uyabona
0: nje awulimalanga kodwa
1: hayi angimele nengoti ayilimele kakhulu
0: ngese
1: tshele manje sivumelwano ke naye ukuthi sisa kanjani
0: ha siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakho besoba yini nje kodwa bakithi ungakasho ukuthi we ngoDisemba
1: awu akakho
0: Now nibangaka ekhaya?
1: Ekhaya khona ugogo, ubaba omncane, ubaba omdala
0: uzala. Ngikhuluma ngeengane zakwenu mina.
1: Oh, ubaba noma kumama.
0: Ehhe, nibangaka kumama nobaba?
1: Mina.
0: How uyizibulo?
1: Ngingenza nje 4.
0: Okay, kubaba nibangaka?
1: Ubaba siba u5 nakumama siba u5 kodwa kubo babili ngedwa
0: ubani wokuqala
1: ubaba yini kumama ukhona usithe ngimela manje
0: kunjani nje kuba yifirst born umthwalo
1: ay kumnandi makubiza ngegama kuphela ama duties ayasinda manje kuwa sizange ngathi ngakho ay last born ayahlupa le ntwana yimayi
0: yale mana ke weshenge ngifuna ukuthi ngisheshe ngiwubuze lo mbuzo ngiwususe endleleni Namanje awukafuna ukuthi wenze yakhe i-album usinikeze umsebenzi wakho nje uphelele.
1: Hayi kusho ukuthi mina ngizothatha umuntu ngibonye nengihudule ningifake esitele ngicunise ngenkani
0: ngoba uzokwenziwani ngempela.
1: Angiyevi.
0: Mhlambe ke ake sibuze isizathu esenza ukuthi ungayenze yakhe i-album.
1: Cha, wathatha ukukhuluma iqiniso. I-industry ingidodose kakhulu, ngaspoileka kakhulu kuthi wayefonde ukuthi angazi ukuthi ngingaqalapha uma ngathi ngiyethela mina ngathi ukufika ingoma isibhalwe yaqedwa kwami ngisho lenda ichilo yelo umnikazi wezoma kodwa ngisho ngevoice yami nangendlela yami bese iba mnandi sengiqala ngithinike bathi ngiyabhala mina ngizobhala ngizothini
0: phela siyafuna nathi ukuza umsebenzi wakho nje oyimele
1: hayi cha funani ke bafuthi anginethembisa ukuthi ngizawuthola ngizolokhu nifuna nje ithemba libulala hlala nethembile
0: Yini uyasaba noma?
1: Ayi angazi uqalapha ngazi.
0: Manake ngalesikhathi ubizwa ke kuthiwa wozofaka lezo inhlamvu engomeni kuyaye kwenzekene usukukhona nawe ngalesikhathi ingoma ibhalwa iphekwa noma ufika nje. Usuzonandisa usuzo edi ipice.
1: Iyo ingoma engangikhona kuyo nje iqalwa iziyophela kwakunikho dima loyo wangibiza nje umfowethu eyiqala nje indlela engithemba ngayo ukuthi uhamba
0: ethi leka nhloso
1: yes leka nhloso kodwa ezinye cha ngiyange ngizo sekuqediwe mina bese nje ngisholo lokwami ngendlela nakho just ngivuma kanje
0: so awubhali
1: angibhali angibhali kose yami angibhali
0: ufike ukukhuluma nje
1: ngifike ngisho ngendlela yami lokho akubhalile yena yebo
0: Kunenkolelo ethi uma ngabe ingoma ike yaba noshenge phakathi leyo ngoma guarantee izoba ihit. Uthini wena?
1: ngiyangizoma comment shows yalo kodwa angizange ngikhathela phezulu ngoba kuzo kube ngathi mhlawumbe umuntu ayiphakamisa elisho. ngithi nje mhlambe isiphiwo mhlambe noma ihlela bona abantu abasebenqoma ngayo mabesho njalo ngibe ngisikhathela phezulu ngoba vele isikhathi esiningi uma ngikhona yebo kuya kuyihithi leyo kuba kancane hayi geja kancane
0: ne ake simlandu nekodima. Kodwa ke ngifuna ukuthi kakhulu sidedele abalaleli kube yibona abakhuluma nawe njengomculi wabo abamthanda kakhulu nesihlabani sabo abasithandayo.

Yazi namhlanje siyayiphetha inyanga yamadoda, siyayiphetha inyanga abantu besilisa. Angithembe nje ukuthi bakithi niphathe kahle yazi. Ngithembe nje ukuthi niphatheke kahle, zenzeka izinto ngendlela enifisa ngayo, kwangababikho nje okuniphatha kabi. Nathi futhi asanganiphatha kabi. Yazi ngilungiselela ukuthi sesibheke kwi-Women's Month ne. So niyazi ukuthi thina mangabe kuyinyanga yethu asifunde izinto eziningi. Ngifuna nje ukuthi ungixhase mase ngihamba lemicimbi, yabona la sifaka khona ama themes, la sigqoka khona ingube ethile, kuthiwe sihlangana ngelangeli elithile, sikukhokhwa ke imali engaka. Ayinkulu nje futhi nayo leyo mali. So ke zinsizwa sicela ke nibaxhase bakithi osisi odadewethu mangabe ke sebefuna ke ukuhamba leyo mcimbi yabantu besifazane. Usuke ehamela ukuthi abuye ezoba umuntu ongcono nakuwe sithandwa sakhe, nakumndeni wakhe, njalo njalo. So kubom support mayisuke ufuna ukuhamba lemcimbi. Hayi ukuthi sisuke sizula, hayi ukuthi sisuke sidelebhela, kodwa ke into le edingekayo ukuthi siyenze.

0: Ngoba mina ndika Tamiya ethi smile umsakazi uKhoza FM jama nje la imizuzu esiyishumi neshakalolunye libumbene ngehora lesine ntambama ilanga leyo shona iyaphela kinyanga namhlanje abawethu zingamashumi amathathu nanye insuku yona kinyanga kantulikazi kumnandi njenge njalo masayo emsakazini uKhoza FM
1: mina nje bayethi ngisathe uyabona le ngoma leka Tamiya tjatha ethi smile hayi shame hayi hey ngagowa yangoyisa le ngoma
0: awu kwakwenze njani
1: Nkosi yami awazama uthi ngathi ngiyenzani abana bafana lalela uthi uthi umuntu uyamfonela iringe nengayibambi phone umuntu uyamfonela futhi back esi off ukhale
0: hawu ubhizi
1: lale ubhizi ngani
0: ubhizi hawu
1: stand ay shame uThamiya
0: nawo lento kumana ufone nje
1: hawu kuphela ngitshele umuntu wami nje
0: baba ngashaya
1: ay ay ay ay
0: umkanjani lapho matasana
1: ay shame
0: ukugwe manje ukuphoxeka ngoba ukuba wabuza lokho wayezophendula hayi okwa manje darling sematasa.

yami silime umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini bangifona ngizibheke ngala ngize ngizumeke.

0: Unomfundo Mobe no try more khona lana oku Cause FM all my people pigo umbuzo uthi isiphi isikole ofisa ukufunda kusona noma kuyimanje osifisa mhlambe abashana noma abantwana bakho onabe kha usibuke nje ukuthi yazi thina siyangichazela isikole sani ngiyafisa ukuthi ingane zami zihambe ziyofunda lapha yana siyaxoxwa ke lana ngithe ngangazi ungithumele voice note noma ungifonele.
1: Hola hola Khalisa ninjani emsakazweni? Hey Khalisa mfowethu wayithinta indaba yabona iWall School la ngakithe Newcastle. Hayi khona mfowethu iselokishini ukudla kwakhona Khalisa ngangichaza ukudla kwakhona neuniform yakhona kusamba gqoka kahle ezigreen inkosi yami igreen neyikhafo zakhona igreen kodwa into engangiyithanda ukudla bebadla kamnandi inkosi yami eWall School eNewcastle uUndertaker sharp mfowethu.
0: Ngiyabonga mfowethu ngiyayiza leyo nto. Mekhlo mlandisuye ngilalo yakho niyahalisa leyo mangangeke ngafuna ukuyakhona.
2: Ngiyabingelela umsakazi ebusuku okhosini FM.
0: Molo.
2: Ukhuluma noVinqo Malo. Indawo ingwavuma isigodi eMatshemhlophe. Hey mina ngeke ngathanda ukufunda kwesinye isikole esingasemakhaya khona ngwavuma ngoba la ngifunda khona into yanginyenyisa kakhulu nje ngibasela kakhulu iuniform yakhona yo hayi i-shirt i-yellow u-yellow shirt hayi i-gold hayi ngeke ngingalithanda inhlobo la shirt. Dale ngibhora ngempela nje uniform yakhona kukhulu ukuzasho. Kodwa ngagcina ngithola imithoba lokuyofunda kanti ngiyofunda khona cause iuniform yakhona yayibukeka inhle and ngibona ukuthi kuyafundwa lapha into engiyithanda enye futhi babenamakhompyutha laba benze ikhompyutha baphakathi esikoleni banamakhompyutha banesikhathi nje sokuya endaweni la kunamakhompyutha khona bayokwazi ukufunda amakhompyutha yabo. Bayilonga ngikuthanda nje ngikhanda ukuthi kunezinto nje khona ezingayisele ziyikole eyitholakala khona kuphela izongenza ukuthi ngiqhubekele phambili nokufunda kwami kodwa ngagcina ngitholele ithuba lokufunda khona hayi kwaba right
0: ilawo
2: msakazi senza khona mnandi.
0: Siyabonga mfowethu siyagcina ihlangene into yakho ukhoze FM sawubona.
3: Clarissa
0: uyaphila mfowethu?
3: Ngiyaphila njani?
0: Ngiphilile.
3: Ngikhona isikole yangisithande sasilapha esihluhluka kuthiwa sesikoleni sabelungu.
0: Ya
3: ngangithanda ukuthi kuthiwa kwesabe kunesikole sabelungu angazi kunabelungu ampela
0: imaphela nami ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle babekhona yini
3: abelungu. Ngagcina ngingazanga nami kodwa ngithanda ukuthi kuthiwa kwesikoleni sabelungu
0: bayeqoyini kuwenjani
3: khona angazi nokwazi ngangifuna ukufunda khona ngazokhi isikole sabelungu ngangitshela kungavuka ngentombi yomlungu.
0: Ngiyabonga shama.
3: Yeah, ukhuluma nomkhasa lamtshali kwahlabisa empanzakazi.
0: Ukhoze sawona. Ukhoze hello. Ukhoze sawona.
4: Mam Clarissa Mampegu uyaphila Santa Fe.
0: Ngiyaphila sithole sawona njani?
4: Ngiyaphila. Hey, lo sibo sakho sakufakizeki. Ngihlekisa mfethu nophuma twaiza ukuthi isikole sabenu ukuthi makudla nje keze ukuthi isikole sabenu.
0: Akasenda ndawo ukuthi kokwenzakalani kho.
4: Hayi akasangeli nje weza ukuthi isikole sabenu.
0: Ah, mama, wena isiphi isikole ufisa ukuyakusona?
4: Manje manje mina nje isikole engangifisa ukufunda kusona engikhalela umzukulu wami ukuthi afunde kusona. Silaphaya ekati nami empophomeni. Ilokhuzana empophomeni high. Ngangifisa nje ukufunda khona hayi kwangenzeka nje ngiyafisa umzukulu wami abazukulu bami bafunde khona nje lapha empophomeni high. Ekati nami empophomeni. Hayi ngithanda iinfomu yakhona ukubaxini kwenganza khona inhloni futhi nje eyikhona lo thisha lo eyi kosiyami ulokhuzana uthisha uThobani wakwaZuma enqabeni eyi usiphethe ngesinye isandla iy'ngane zakhona ziyahlonipha ngishethakala emgaqweni uyayicela ukuthi ngisacela ukukhumule leso sigqoko esingeyona iyunifomu ziyahlonipha iy'ngane zakho. Ngiyafisa njengazithi ngane siyasikhathi ingane sosikhathi umzuku wami eseyofunda umatric njengoba esafunda ugrade 4 akube kusekhona nje uthisha abafana nalo yathi ngiyamphakamisa nje nkosi yami uthisha uThobani wakwaZuma ngithi nje angathi angaqhubeka njalo. Eyi ngiyabonga umandlomane namhlanje nginala ngigxoba khona u-5 nami.
0: Awu gxoba mfowethu gxoba mfowethu.
4: Ekhaya lami kwahaza
0: dako. Ezanjalo baba siyabonga.
4: Ngibiza umandlomane lamazwi wena apholile afanayo.
0: Acisha afane yazi angimindi futhi.
4: Acisha afane inoneliswa hayi bani.
0: Ngiyabonga mama.
4: Sithandwa sami ngiyabonga.
0: Siyabonga angibambe wokugcina futhi ngizwe ukuthi sihamba nobani namhlanje. Ukukhozi FM sawona. Yebo.
5: Mama ephila.
0: Ngiyaphila futhi njani?
5: Ngiyaphila kakhulu. Eyika mina ngiride la ngifunda khona yabona kodwa ke ingane zami yazi ngiyafisa ukuthi zifunde esikoleni sabelungu sengiyo nje kamandla ngenxa yokungathembi futhi nalaya kule inkampani esisebenza ngoba inkampani esisebenza kuzo sometimes ungalala usebenza uvuka ungasebenzi yabona
0: hey inkosi yami
5: so manje sisabele lokho ukuthi uzoyithatha ingane yakho uyise lapho esikoleni sey'ngane zabelungu ebese kuba naleyo nkinga leyo yazi into eyenza ukuthi ngiyithanda ukuthi ingane yami ifunde esikoleni sabelungu ngengafunda mina nengane ephuma esikoleni sey'ngane zabelungu yafike yafunda from kwa first year yathi mayifika ka 5 base yathi mayifika ka 6 kwa 6 base bayikhipha yazofunda nathi u 6 yeye yasihudula yeye manje ngayibuka lento ene yazi u matric yaphaso A abo 7 obaba u 6 ngenxa yokudena isiZulu samshaya wathi isiZulu nje kuphela kodwa nje olokuza no A baba u 6 ngathi ha ye madoda lento lena yokuthi uthathe ingane yakho isesikoleni sengane zisabela ungayi iyasiza kakhulu umolo maseko ke lo wesisi lapha edumbe ivuvu
0: ngiyabonga mfethu
5: uphile inkosazana
0: siyabonga nathi ayi cha impela izikole sikhethiswa inoma yini khona lento leyo isuki heha hon nangothi ufuna ukuyisinga ufoya ufuna ukuya lapha ngoba izothi isikole sabelungu akazi nosokwenzakalani khona kodwa ngiyayizwa le na ngiyaxoxa nje ukuthi mosakhulu samncane uchazwa inoma yini into ehlukile nje into obonayo ukuthi ngeke ngathi ngizofinga ibe right lapha nangu nomunye ukuthi yena uyafisa naye ukuthi ezakhe ke ingane ziye khona esikoleni zabelungu ngesimanga sokuthi ke wabona naye omunye wayefike kubona wafika ebukhala indlela yesimanga nawe vele uzokholela lokho ukuthi no vele ingoba uphuma laphayana ebalungwini and ingakhe ebukhali kanje yena abanye bachaza ukuthi dliwa kamnandi abanye bachaza iuniform enye ukuthi hayi ngeke ayibhede la ngifunda khona ngifuna ukushintsha ngoba iuniform angale ingcinyana ziningi izinto ezidala ukuthi ke ukhethe leso sikole lesithe abanye kazi ukuthi bakhona abathi mina ngoba ngafunda la and ngafunda kahle khona nami ngiyafuna ukuthi abantwana bami noma abashana noma izizukulwane sami naso futhi sihambe siyoqhubeka siyofunda lapha into singifundile ngokuhamba kwesikhathi ngeyikole ngaphela nami nginabashana zikhona iy'ngane ezingilamana konke lokho and ngiyahambe ngiyibheke iy'kole ngibheke iy'kole isemalokishini esemadolobheni ngiyayibheka iy'kole yabo ngishola kakhulu ngoba khona nomfethu lade ekhuluma manje ngokuthi-ke eyimfana indaba yemali ukuthi uyafisa ukuyisa ingane yakho esikoleni esitheni nami ngangiyitshela ukuthi eyimfana yabo uma wasukuyisa ingane esikoleni isabelungu ekuyabiza mfana khona ezinye ey'ngabizi ngaleyo ndlela yabo kuvele phela imali gcine usuku uzoyikhipha uma uyimisele ukuthi noma usuyinikele ukuthi ngizoyikhipha le mali ikhona imali othi ngani ngiyifundise uzokwazi bethu uyempintshisa even nazo iy'kole zabelungu zinamazinga even nakhona phakathi hhayi ukuthi isikole sabelungu uzogampula u-50,000 ngonyaka zonke ayifani nazo lapho nje ingane yakho uzokwazi ukuthi ufike uyifaye khona izofunda futhi naye futhi uyigqugquzele mina mesingane yami yebabelungu ngizoyihlezi ngikhumbuza zonke ukuthi uyafundeke lapho ngoba phela manje uyazi ukuthi kuyabiza lapha ngiyabona kwaba mnandi ukuxoxa nawe namhlanje ekuseni khona la kwiziyakhipha ngizahleli nawe sakhona umculo amamix akhona nje u-3 usakude kabi kusamnandi la nayi wishiwishi uqobisa the small benovoko deep
6: hayi keyiwona ma hayi sayipusha Say pusha, lengo nova.